Yesu enti na wade ba wo kra ni ati fo ba ma wani ati wati ani ba se wade ani wo nya bi yesi ya de na wo sire no bi fo wo na kati e wade na ko po se men ka san kra wo se e na ti bia ya wo mu e se wo ti den ku den ku ani tu wo mu wate e wade ni wo nya wo se e be ke wo wo so wo se so no se ra o ha re ba na wade na ko pa ni mo na ba ke wo wo so 2040 who be here at this hour we are obia to me come with something

0: so baby twa na do ano me pa cho jime number from say CA 0246 0246 65 56 99 0246 0246 65 56 99. Me personal number am dey gudwa no me patro frebi say si a frebi na ye no mo mpa ye ne ye nkyre o baabi a obekwa befa so obeba be piem ano pa mi Kumasi Abrepo highways last o baabi etwa na doan ho na me tresi atie ni panyina enu masem de wo how ne so pada no so obisi papa me pa wo tie ni ye obisi papa ma wari emfie num ni ma wari emfie mienu ni emfie miensa papa manya afi now so adwumaden ne de ne me ye pa uba na ye mpana bua gum kra ne de aso si die mu enya asem ketoa wenum nyina waye o enso ye funu ntumi ma enso ye funu ntumi ma me pa cho to me kabra bepim na Jesus enye ho adwuma mfamam ai unk urefi hwe asafoa na Elizabeth omni om so eboni urefi hwe na busuafo kra san ase omni singri chesi ase se tim se Elizabeth eboni wat ase ne namfo num nyina so eboni nanso a bro was meeting Jesus no a bro won engine shea no wo yi boniye ni free ho me patro to amika bra bepim to amika bra bepim wo a wo pa awo wo bi se papa eto mu ana se etimi pa ho na wo twena wo twem bienu bosumi bosumi mienu bosumi yensa papa na ase me patro to amika bra bepim wo se nipa na ye be kire wo niema wo be ye amo akwakwa ye na adanse ye de asia mam me patro wo how bi a wo na mu to amika bra bepim afi ene de de me kya du kromu nsuo no ai adu kromu nsuo no me kya bi etutu amika bra wo ba fa wo garon bra wo de fa wo garon bra be gi adu kromu nsuo ni bi me patro wo bi se papa me pa wade o papa hwe de we mi si tie gina mi gina so minim minim ketese minim aduane noa minim weye minim weye minim niema si enso papa awade ne ma me patro tie ni ye hwe ewiase won obi wo a wo beto asase so ana edi sum kata wo so obi wo ho a mantema wo tie yetim di sum kata wo so obi wo efi a wo tie yetim di sum kata wo so obi wo abusua afi yetim di sum kata wo so me patro ntu so tu amika bra bepim se ye di esum wo bi ato so a ewurade be yi sum na firi ho e se bible se John chapter 1 verse number 5 bible se hani shire sum esum antimi ani so etu wo tu amika ba bepim na ewurade nyankopom na me so eyi esum no afiri wo so enti tu amika ebra bepim me patro de o pa bibia kobokotoko no se bimpre aduasa enke yenye na bro enti tu amika bra bepim Kumasi Abrepo highways last stop baby twa na do no ni o Kumasi Kumasi na hye so so amero na ba tu benya ka ji rana ba tu benya ka Abrepo Junction ubenya ka Sofola ubenya ka Tech ubenya ka Swamira na bat ubenya ka Abusuakruwa Junction Makro ubenya ka emia mabubo so nyina ubenya ka ho wo se wo kwa Abrepo Highways last stop ba bia yetwa na do ano obi se papa ma bia dwumo me ye galamse me bia dwuma ma bia so ma bia we papa adwuma kwa na ekofom kwa na ekofom kwa na ekofom me patro to mi kabra eya na motu o hwe eya na motuo because na no bible so bubu ani ni se se me kasa me kwa na obi adi mani mu kai na che se wonu mpo na se bimpre duasa no oni ni sani nan no ye na o kentene no se obeye bibi but no overtaking above it wa 191 san adentina won to amika bra me piem se yade bi da woni padua ma me patcho to amika bra wo die ne se wo beba se wo dishie bi da hospital and the doctors nenka no munyi no e fa ne bra ai ne fa ne bra ye yesu nsu mu die ne wi a me ja kwa ma osa de ne kono makwa kwa to ahuna mu die no so me patcho to amika bra be piem sister brother enka se ya enka wo die ya ka wo die hwa ye si afi mu yo nipa bi wo ho ye otone bawe kurikuri atwemo mansa bofrot bi bia woton bi bi bia woton enso enkoye enan wo ti so bi tonyado ani ntonsi aye otone hwete odimrika akotobi nso waboka me emfa hun enika emmo brew ma mekan kyerew de bia meka na mekoso aka ko bi sesikani na wote wo nche umufie ho no emmo awia dumie no nkoye se wada tie ni ye awia se won minim obi a won wakosku school bia wo ewia se wo se nipa kokopim bia no akobi wakobi school bia wo hwe ne dem set set ni niema niema etetare ne dan ho no enso obi a wanko school da na bia dwuma ma na oyɛ tie ni epa because en kan yie mu dia e ka di wakɔ school no a wonnim de enim de no wonna ko so bia dwuma ema obi a wanko school nya bi ye na enso obi a wanko school da wonsi school mu da anaso wako bi ne wanuru ba bia no wonu mom na bia adwuma ama de wako school pon no enya bia ye hwe wure ya kan sma wapinte wo hwene wonim ye mfa hunuma ni mobra ye mfa hunam kan mobra master bra sister bra bepiem ne enya bibi mfa ma wo bra bepiem ne enya bibi mfa ma wo tie ne ye pa wo a obi nam kwati kwa bomu kwa eji wade pa firi wo nsam wo a obi di nam kwati kwa bomu kwa eji wade pa firi wo nsam me patcho to mika bra bepim seye wasase seye wadwuma seye wo store seye ufie seye wo die obi di ni dibra wo wo obi di din bi e da ne so eji afri wo nsam a me patcho wo die ne se obeba bepim okuma se abrepo highways last stop ba bi twa na do me number ni 0244 7989 08 0244 7989 08 yebekwa sori fio no yetie wona wotu anamo ba sori fio no adanse a akoso e de ama wo mo jiwe su kan 0246 65 56 99 0246 65 56 99 0244 7 8 9 0 8 and 0246 65 56 99 mi wo kumase abrepo highways ye nkwa sori fio ni ntie wona oba ho no de Jesus aya ma mo mi wo kumase abrepo highways last stop ba bia ye twa na do ano e ho na me wo wo de oduru kumase so free bogos aya mfre wo free buase domina se ba bia wo bia no me patcho si wo gi run about Obon se text ya trotro bi jina furu bi. Oso ko highways. Oso ko highways furu saka ni bi. Oko highways furu ka ni bi. Me patwa uwa tech enu ya nkranfu ono. Mwa mufri nkranku aso eba no. Mwa mufri dobonso. Mwa mufri kumawu. Mwa mufri saku ano sonu mwa bano. Mwisi wa tech. Tech eno. Ude ose mwa kwa highways. Mwa kwa highways. Ye mkwa sori fi ho. Ye nti wana wabawo ndiye Jesus ayama wa omu. Me patwa mwa mufri mampong. Na mu water for fade atimatim ehwa mamponti pankro no no mu munsi wo swame run about police station in chemo swame run about police station in chemo aha mu benya ka ho mu amu frita maleta chimu akuma da kobre su da so esue so asempa na ye na mabeduru wo fin so abofo no me paacho mu nsu munsi wo abusuakuru wa jansha na se macro overhead na se wo mu nsani fa so wo mbo hu se taxi rank bi jino wo se mo kwa highways aha ano page me na bana fra bra ye kwa so refi 0244 7 8 9 0 8 0 2 4 4 7 9 8 9 0 8 and 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9 afa ye nkwa sori fio ni ntie die Jesus aya ma ne ma oba honum eja
1: bo sema ye
2: aba oba ye ne how buy ni how de buy no nyame adom obeduro nyame bofo sofo tere na kwankyere mane koyeye no adanse yesi na me pese ono atu na numutu na oka na wawa ha otibi mame akwaba
3: enja
2: na it say
3: pachoye ne pachoye
2: kasa kasa mama
3: wanam ne so asamyare
2: yare bay
3: misunda ye na obi achimu moja no so ama me HIV is
2: so so daye na obi atwe omoja se wa ne nipa nsa ka chwa daye so ama HIV AIDS ni bi
3: bacha
2: na so wanya bi
3: nti me ba ha na odi fo ma ma kwankire na me yeye
2: ebere aw so daye no ade che wa na na utu ana mo
3: na mba
2: na oba no odi fo go hu odi fo be ya oba ne nche na oma wa kwankire
3: ma ma kwankire na me koyeye
2: okoyeye ade na asi
3: me yewi e me sa koye test na aye negative
2: ebra oba ha na odi yale ne baaye no a odi fo ne ka kire no wie no ka kire se ko ne ko ye test wo ko ye test ne nyame adom yale ne bi eni mo jene mu biem akwanche ne wo kire o ma wo ye no
3: e bi ni mo
2: wo to ne so wo nyaya lesa
3: nyaya
2: ne krata ani ni e pa to wo obi ehun aso ma mo nye ne so e pa to obi ehun e ti die na wo ka kire obi a wo tie wo mframam a wo ma hada
3: na sama me ka ne se obi a wo ha obi a
2: obi a ɔha wo bia no ɔmfa mmara ma ne nsuro na Abraham name bɛyɛ ama no aboro so nti sɛ wyɛ sɛ w'ani agye paa ɛyɛ adeɛ na ɛha wo saa yalewe nyɛ yɛadeɛ ɛka kyerɛ
3: woawoda
2: wo ntimi nna nanso nnɛ abraham nyame afa odinfo ɔdi asɛmpa so aboa wo ama wonya danse adi nyame nhyira wowɛ ɔsɛ wiase mpanifoɔ ka sɛ bi sɛ ɛbi hyɛ w'anom ana ato bi a ɛbene na yɛa ne yɛka ne sɛi a yɛa na bia wonim sɛ bi a yɛtoro ne yɛtwa sɛ yɛka yɛka yɛgu sɛ m'ani abrɛ mekɔ ho ntintini nyinaa yi ɛ sɛ maame na ɔha adwene nyinaa sɛ sɛ wowɔ adanse yɛhyɛ ne ho sɛ ɔs kɔyɛ afom adanse adi kɔyɛ afa adi so yɛ moyɛ sɛ ma no bɔbɔbɔyɛ sɛ wahwɛ a wonya bi wammɔ ne yɛ a wonya bi maame wɔbaa ha na yaleɛ fɛ ne sɛ ɛtwerɛ yaleɛ ɛda maame yi so na wɔto mmienu ni da biaa ne ba awurade yɛ nadom wantena ne to so ɛne ɔbaaeɛ ɔbaaeɛ no akwankyerɛ w'anifoɔ kyerɛ no no ɛkyerɛ a na everyday tumi ba 3 times 4 times wɔ se na wɔto mmienu ne ɔtu ne nasii a papa kyerɛ nakwankyerɛ odifoɔ di asɛmpa ɛbɛtɔ da wɔda so da nso difoɔ kyerɛ nakwankyerɛ sɛ wɔnkɔyɛ ɔkɔyɛ na wɔtwe mmienu mu ɛtwerɛ ne maa da bɔ wo sɛ ma awurade ɛ sɛne mama asɛm nyɛ tenten no ka ko yɛdwene kɔkoɔ no mu maame no awɔ ha maame akɔ aba
1: mesrɛ mo damakɔ
2: aba
1: yɛso
2: nabom te sɛ
1: nyame adom
2: na awia yi
1: awia deɛ bɔkɔ mebaɛ ne ne na wɔtwe mmienu nie na ɛtware wɔ me so
2: na adeade a
1: ɛtware
2: ɛtwerɛ
1: ɛtwerɛ
2: ɛba nipa so a
1: na
2: ɛtwanaobi nso biri no wɔ wo ne ɔyɛ bia nebuaseyadeyɛ mepatwo akyɛ
1: ɛbɛyɛ mfi adu koraa nie
2: mfi adu na yareɛ no
1: kɛho
2: so yɛmɔ yɛ nsɛm kɛseɛ ma wuradepatɔ ti adanseɛ na adanseɛ tomotomo mame adanseɛ na wode ne mu aduo
1: ɛbɛyɛ
2: maame
1: yomate
2: mfi adu ɛtwerɛ yadeɛ kai maame da bia na ɛba dodoɔ sɛi
1: ɛba mprɛnsa
2: dakoro bia ɛba mprɛnsa dako ɛfie du ni ɛba mprɛnsa dako bia na wotwemmie na wotu wo deɛ sɛ yɛdeɛ na awurade ayɛ
1: metii wɔdiifoɔ nsa mekoa na wotwemmie no nie ntimi ma ha biem
2: na wotwemmie no aba a bɛduru ana a wobɛduru diifoɔ na ɔma wɔ akwankyerɛ ma woyɛ ɛkyerɛ ne baabiam ɛkyerɛ di mfie du na wɔtwe mmienu a wotu na asia no ɛma biom
1: daabi
2: ɛdeɛ na woka kyere wɔ bi a wɔtie wɔ mframa
1: m mesrɛ w nti wo a wobɛte no nka biara ɛsɛ wode ade so ɛso biara ɛba ha sɛ meɛhwɛ ma wɔ
2: o yɛmɔ yɛ nsɛm ma awurade wei awurade aba sɛ wɔma so ɛwɔ aberepɔ highways lastop baabi ɛtwa nadoa no ɛna danseɛ kɛseɛ wote abusua baabi a wote yɛnka firi akyirikyiri ma nkyɛyɛ biara tumirika no bɛpiem ɛhaw ne ama ne atete ne nso pa ne berɛ bi ɛda wo soɔ no abraham nyame nkora ne bɛtumi ayɛ nnipa ntumi nyɛ da maame mfie du ne wabrɛ wanante wakyini nanso awurade a ɔtumi adeɛ nyinaa yɛ no na wɔtwe mmienu pɛ pɛ sɛ ne maame hɔ si ayɛfa wode gyina hɔ ɛne wuaseyaleɛ sei awurade ayɛ nadom wagye no ɛne maame no anigye awie nnipa yɛ ɛne na awurade ntumi nyɛ ma wo wo a wote dɛm a ma wo gyedie ɛnyɛ kɛse awurade bɛtumi ayɛ ma wo bɔ nsɛm kɛseɛ ma awurade
4: wobɛpie fiase no ɛdeɛ ɛna na ɛhaw anti a wobɛpie asase yi so
5: na meyare me ntiapo
4: na ɔyare na wo ntiapoɛma
5: me
4: ɛna ɛbaɛbɛpie
5: no nyame
4: na ɛyareɛ bɛn
5: diabetes
4: ɛsikyerɛ doctor aka tɛ sɛ ɔyade no bi ɛtu woba ha no wode ka bɛka kyɛ odiifoɔ anaasɛ woanka nkyɛ odiifoɔ
5: dabidabi manka nkyerɛ no
4: na odiifoɔ no ne hu sɛ woyɛ saa yadeɛ no
5: ɔnoa ne frɛ m
4: ɔfrɛ wo ɛbɛgyina ha ɛna ka sɛ wonya saa yade no ɛwɔ mɔgya mu ɛna wohu so ɛde kuo sɛ ayampa doctor kora ka kyerɛ wo na ɔka kyɛ wo no ɛdeɛ na asi
5: ɔmame ɔsɔ me nsa
4: ɔsɔ me nsa kɛkɛ
5: sɛ ɔde
4: ɔde drip
5: ɛsi me so yɛ nti oye wie no
4: oye wie ye no e no se
5: o se mi nko na mi nko so
4: e no se ko ne ko jun so ne cheke
5: se
4: o ti assistre no e wo jun so twa mu a
5: sa
4: e to o ko na o ko jun so no e na o ma nipa mienu di wetin asa no o pe ni asuma kan no e no kure
5: e no kure na mi kan se o ka o bi na mu no ko e
4: mi ka o bi na mu no ko e se na tie fo e tie ta mi kan sa no e to ko jun so ye no e de na sie
5: mi test ye no ma hu se assistre no
4: o test ye no Don't say I'm going to sit down. It's a sit down, I done and chin it. Won't it down with you? One more, I'm coming. Yes, whenever there's some muscle. At the end, now who will catch us will be yarry. Sad, I did it to be so. At the end, I will catch us any pump.
5: Yeah, milk catching is it? Say, Yarry be done so, and I'll be Hannah.
4: Say, Yarry be done so, and I said, Bibi Hannah.
5: Umbra,
4: I don't know, best chap. Why number no side?
5: Asani.
4: Asani, adie. One month, same time, maybe. Opposition.
2: Asam kesi yesi o ma bra pom ka ame mame.
6: Amen.
2: Na wiase. Ese open ya obere. Na open ya obere na soso no. Wutere ni nyante ya e chede o nya aso ada. Nyame adom fi ya soso nyame de adanse ya emu odu. Atu fi ha. Nipa bi oba bi ade akoma pa. Ani adwene pa. Ade ba fi ha no. Ono su nyadanse ye dey edi ya papa ni ya mami obo na mo ha no mama ni aye asemo emu odu eni nyina ne se wiya no mo ato aso me mama asemo nya tenten no o ma se mo de ba ye nyina ne se om ko she afu om yakuafo om yakua na e bredu se afu de ye be ya se de wonnim no ye do wiya ye se bibi de ye pam e pam wiya di ja tum Papa ya kwasi fuo yi adwada. Kwasi ohunse bibia agia dum anwumene nunu apo kofie. A ohunse wakwere gana dum. Okoko duru fie a afi na nwumene ye oten kra se ngofo bi se omukoko ahye. Nipa me yensa to omukoko ahye. Ada ya. Wasi koko no no. Akwa kwasi nipa me yensa so de ye. Anadwo bana se mbe ni. Oti ase aye yi. Oh yanye me so. Mo Nani nyina antwa nkosi na de na di wom nipa ne miensa no ba akose ono de onte ase ni trimya ne de ni koko na afi bia wote aduesia nti sa de afi bia na se papa ya hye amana ba hye ne de no afi bia wo ge bag ma akoma ko edu ade afri maame ni ni kuru ho ade nti wa hye na afu mienu no aka so na amose se de ase no ono de omunto koko no fa ne de efa ni edua nti ne kwa de na kan ni ka mere na afi bia wo gi baage du na nyabi abuja mo sa afi mo te sei na wo ba gi baage du afi o te nyame di fo nka kan wo mo antra fi mo se da bia se we di mo odu e wo se itwa se esese pani mu bam na sam so de ba pani fo ntie bia ya pani fo na tena se ka na wo se sunsun mu pani so tena se mo di asem sunsun mu nyame adom o tena se wo di asem sunsun no maami eni ni kuro wona oba aya mo ka se afi oji baagidu sensensen afi obi ase waja bibia amana ka finoko ma omu nsi afuo mu ho biem ya moye sem kese fa ma urade be pa cho bo na sebe ya me mama sem nya tenten na mintimi nto ne kese no ka ku ye jene kwakwa num o mo ankasa ankasa wa ha
7: nya me adom me ho ye pa
2: ho ye pa
7: me ho ye pa
2: na awia yi
7: awia de boko afra se na yashi afuo
2: afra se aya kan ga safi atwa mu
7: ni yashi afuo na kwashi obi afu
2: wo sie na kwashi obi afu
7: sa
2: wo hu sa kwashi obi
7: akwashi obi de ya che se nka police station asem be na se court ya asem kese pa
2: na me mmua nka ya himfi asem
7: sa
2: nka se kwaye court asem ka ban ibam
7: sa
2: ana se adan
7: ana ya minim kum ye no tewradue ho a ana Kofo di adanse e mebre aha ni
2: e motie se kofo di adanse
7: sa
2: na wote we no atie se kofo di adanse kwa ho na me kase kofo di
7: adanse sa
2: ana woni okuru motie biye ana mo di akire
7: ana ese yanso ye ba
2: yanso
7: ye de na ba
2: mo de mo de na ba
7: aha nfi se ma
2: de ba ya na kosi sai
7: ya de ba ya no ana ne o ma ya kwankire
2: e
7: me ya ye akwankire no o me ya ko nwura mu ho
2: o ma mo ko afuo mu ho
7: de
2: afuo na mo se ahye no mo ko ho
7: ana
2: se mo fa Diamra na mufa koko haba na mufa de na mufa na tie mra de ade.
7: Wo se enko enko sa na tie ni bi mfa mra.
2: Wo se ma kwa nkyara ba se wo nkosa fu ni mu na tie mfa mra.
7: Sa.
2: Eish. Na ma me na wo anya onwanwa.
7: E ba jo aye mu nwanwa
2: nso. Se asem kese se no wo ba na obi se kwa sa nya bra. Anya de wanya bia wo tirim no na wo kon na wo adwe nya wo na.
7: E mfisa dia me so ahia me nti wo se me yebo odu na me so so me kokof aba enti me kwae na me mi anka se oba na na me kwae
6: ma be ma ne kwa nkoja
7: sa
6: na ko tabira nwa
7: mfisa ahia me
6: mfisa ahia wo
7: sa
6: mo yenko
7: e na me kwasa aya na me de baaye
6: me de
7: baaye no no o sa e bo
6: pa yo kasa guso
7: sa
6: o sa de ma
7: sa me sa fa nko gu ba bia me sa no no
6: ei ya mo yensam kra fa ma sa asem ne nko a yes ono de ma sa fa ko gu ba bi akofa baaye no na de ko gu wono pa che wada omade ne
7: enti me de ko gu hono mo no ase bibia ne hono mo besi bi ne case ni wa ku case ni
6: wa so wa yada yi
7: wa ku case no
6: wa dai no ka dai no
7: wa dai no
6: wa jao ye professor wa dai no
7: wa dai no
6: am pa to ka se wa dai no no wa dai
7: a dai
6: o ka se wa ku case ni case na wu
7: a wu
6: enti ye se ye se case no ye se wa ni age
7: ma ni age ma ni dia age papa
6: ah
7: enti o bibia la bibi hawo no na se wo tia da yana nya se yenkontombo anokura se de meti ya media kire ba ya na nyame nam ne so aye bibia ma me ne menye ma hoto no wa bibi hia obia bra wodi na ba duro wadi awu hawo na wodaju nya to otwa
2: hallelujah
8: amen
2: hallelujah
8: amen
2: ura paso ayamo
8: yo eja dia onya baya mama dia nyese se ne mede ho adanse se me yekoko krache a me tokoko e ka di manim na e radio so na me tu anama bai ama kwanchre me dia kwanchre ne so se se nyame adom to e kan ye no dodo ana abam a menim se e beduro se dia ha ase awie ye pa ahese pa no sa na e beko awie ye pa nso e wo dia wa ya ama me se se a me gina ha me ka se me dia sedama o nyankopon am dia sedan so ma odia
2: amen adanse na eka ho asem no ebi na asie no adanse ya me gusu ama no gusu ya eka na me no anu sie no onya adanse amen ma mi wo ba ha na ebra wo ba ha no nyame di fo awade fa no so kan sem bi kire maami na maami ne de na adwene ko bu obi foforo e firi ho na o ka sasa ne chine ontwa mu ha biem won si ha biem ene ene o ba ba cho ba ha bi sei
9: be atre man sen ni
2: bo so me mi ensan ni e ba cho ba asem bei
9: na mi sister bi ya ntimi sister ne de ntimi am baaye ntimi baaye no odi prophecy na mete ha
2: na wo te lai
9: na mete lai
2: o ba na be ya wada na
9: eya woda
2: mo
9: ti me ba en nyame nipa ka che me se
2: nyame nipa be a
9: na se mi nsunu mbete na na mi nse mi sister bi a yare a me den nam se nipa na na o den bi a obefiri bi nsa
2: pa cho tie
9: ti me ba ba ya
2: oba na oba e no ti lai so na nyame di fo ka che ne se o husa ne nsunu mbete na e wo akanka se mu no e na to bi nsunu mbete a obi a na de papa da se ne ba na ni kunu nane maame anane mu ono amu be firim jaza ntefo ka se won suru mu ate ye diduku abebo yam aha ana o se o ka sa na adi kwa ise this is be o ya we serious a mo de ne na mpa ba se ne hospital oni so no ha di ko si won so ana ye de man
9: nti me baba ya we nurse ni wo tachiman
2: ne baba ya ye nurse ni e wo tachiman
9: nti na onyem nti oba ne ne baketo ba akwa wo me ho nti oba ye no na o ka me hu no me hu se ah akua wo yare o se ma me yare me se ah se wusi won no wo yare nti sa dia ko doctor na ne papa so ya doctor wo dia nkwanta nti e ba sa no na papa ndi akra ne ko ye o ne ko di nso ko si ni so na ade ne firi na ade ne kura ase nti e firi ho no o homia ye nsi so ne ya di ne ko osu nyare ko duru ho ana o firi mu
0: Wanka sasu wati wa suma dansi die. Jeme number freme. 0246-65-56-99. 0246-65-56-99. Ena 0244-0244-79-89-08. 0244-79-89-08. 08 me number no no me number no afema me nkyere ba bia obedru kumase a obenya ka mu a mu firi buase domina sa yam firi ho eba no dunkwa me patcho mu si wo g runabout no so mu de mu si wo ho a trotro na ekọ esisi ho no mu furu bi a wo se mu ko highways mu besi wo highways me patcho mu a mu wo enknai e bana na enni nwurawura mu fo ni nyina mu so mu si wo tech are you animu wo se mu ko highways abrepo highways me patcho mu nso mu de no no afei mampon atabubu kwame danso mu patcho abase mu nyina no ma ba be katafo ahwa fa de mampon tenfo no ho me patcho mu so mu besi wo soa me run about police station in chemu hwa cars ni bi yedai esisi ho me patcho mu so mu benya car ni bi ho me patcho bibia ni sahwi aha bo difo ni nyina na mu so ma ba besi nka awe to asia felice passefo no ho na mu so mu si wo sofola ayu animu sofola emfimfini ho mu so mu benya abrepo highway car ni bi ewo ho mu benya abrepo highway car ni bi wo ho afei mu a mu wo tamale na tamale fo na afa ba be katachimanfo no ho titachimanfo no aha ni aba ehiaye mhanso tanoso akoma dan kinka su da su kobre su asuo su asempa na ye nkwankwa ni aba wuro ma bofo ni abedru ofin so ni afa bi aba abedru eti ye mu nso mu besi ewo abushakuru wa jansha na se macro overhead na se abushakuru wa jansha na se macro overhead na se osimo kwa abrepo highways aha osimo kwa highways wo da jimina ba mo ba na ma friend number yi me number na 0246 0245 6599 me number ana me de agudwa no me patcho mo beya mo mfre u bedru baabi na se ho aye yi kakra na wafa sa number no afre ye bia enhyira line na tum ye bia enhyira line no atum enhyira line no ye 0322083581 83582 83583 83584 mo enhyirala ye 0322083581 83582 83583 83584 me patcho jime number no miankasa me number no enie me patcho tie me number ye 0244 0244 79 89 08 0244 79. Hello, opanyin, good morning. Na ho ye dear yo osoro be ye wate opanyin ti asem ye ho ne fe nana bo aten. Okay, opanyin ti akwanwa bi ewo mu fie na sa akwanwa no enipa enan na awurade amama hu se wo ma firim a wo ma me kura ka ho tie aha yo na akwanwa no opanyin aduru wo so hwɛ obi akɔsoro ba fɔm bisa sunsun mufo ba bi obekɔ be ka kyɔsa akwanwa no ye wo dia na nanso wo nhwɛ ya akwanwa no ho no wo mu betimi akun yo akwanwa no ho wo mu betimi akun enso akwanwa no ye wo dia because wo mu hunu sɛ wo maame ni nipa wabo aboso di wachi a efie ho mpanyimfo no wo maame na eye panyin emaa no wo na epanyin enti sɛ ye anyi wo maame amfiri ho a patcho wate ase ɛno nti ɛnam saa akwanwa no so na maa wo maame so yɛ de efiri mu ya me ne wo kasa wo maame kora wo nyanyɛ na yie
10: saa wo sɛ fita me kasa yi
0: mo enti opanyini se wan sori amma aboso a akonwa no kra won san kan so mbesa aku ana number 2 bo aboso so akonwa no eya wo dia dada wo eya wo dia but nipa mpesa won san beka akonwa no opanyini mi hiam enya nsem bi na ebetima ka na fidie we so esa nsem nipa na bebre gina so enya nsem bi na ebetima ka na nana mi wo kumase abrepo highways me patcha
10: eh
0: mate what da roma afen we hia boa boa jefo e ti opanyini me hwa okwai e wa abrepo highways what
10: anopaya
0: eye ene ye council da eye ni engagement ni adna di ntini e ya me kwai ana matenas do baba bia e ti me hwa okwai why mat nyamen ka ho jime number from 0244 798908 0244 798908 and 0246 65 5699 0246 65 5699 hello Opa ni maa chie?
10: Na
0: hu ye de. Opa ni na wo yire wei.
10: Me yire si ana wa sori papa.
0: Yo, opa ni on se. Onyame ama wo yire papa o. Nanso ahonhom ni nipa bi si ye ma wo yire enwo ma wo da. Me ne wo kasei, unfie kwa nkai, enso sabi wa manu uniba. Mo mi hunu se oba bi da wachi oba no wonyem na nnyi nse no ekika ko mfie miensa opanyini tie asema mi ken wo yire ni wo fie a wotisa akoda ka ni wo ewoni yema wonnim se wonyem enso okoduru hospital ni ye check in na ye fri na ye sinyi nse bi ani ho mo opanyini tie ni ye eye ahonhom bi ene eye sa ye se ma wo nwo da ye ma wo nwo da enti wuti wei se nyanyame abasa ene ye tete anase na bia nka wo de aye nsa no yo opanyini anope ma mi hu mi wo kuma si abrepo highways last stop ba bia ye twa na doa no opanyini ye nkan sem bebre to mi kabra be pie mu ate wo ba ene wo yire ne mra se wo nya ho so abrane be gina mu e ma no me kire wo ne ma wo be ye wate nya men kan wo ho anope mi number ni 0244 798908 0244 798908 and 0246 65 5699 0246 65 5699 me number me dey adwuma no no ba bia me wo bia to me kabra be piam me okuma si abrepo highways last stop ba bia ye twa na doa no Kumasi abrepo highways last stop baby e twa na do ano eho na me butu a ene ye council da to am hello yes sir
10: Mr. Yeboa
0: who say
10: we no better bet man go to say kai buy
0: aha
10: man go to say kai me ya kwa nse ma
0: aha
10: na se bus
0: aha okay.
10: Nyame ma me nua.
0: Okay. Okay. Opanyini ma se me ka kire wo se Sanka hospital be catch yourself first aid. Eti opan mami hu wate. O se me catch yourself koto sekai wa sekai ne wa na koto ye. Mo
10: kwase
0: okay. Enti wudi adiedi akire kura de, eno kura de, ende asem kase na mkwan so e ba idi akire ba. Ma catch us nipa wo ma wo ball form no. Nipa wo ma wa de firi wo nsa nipa no antena so ko ba bi ne ko ya de. Wati ate e, eno di tia wa bo form. Enti me wa ya de. If you send penny sick or man for this, will be so in a because at Nano and Nana, I will come with some. Now, when some of my will be a wessy so I want Bob Brawitmaton, who fear ton ton or cast, who be a waton. What could you keep? Why, me say ye nippon a year was, sir. Would ye a quanchana wayano? Dear Bessy Biano, would ye a friend ne catcher me? What did the American? You, Yamenka, who what? Ano pema mi hu na menya ne nto aso mfa ma why
10: amen
0: me fa frefo bia bio tie ni ye me de me number na ma wo me number is 0244 798908 ana 0246 655 5699 0246 655 5699 miwo kumasi abrepo highways ofa safo uwa Belgium Antioch ha ya na wutie ye dodo ofa nyamishra wate ofa safo olo nyamishra uwa Belgium baby a friend say Antioch and one of a safu of a damishra said the beer with ye won't crunch and some and you were foot to seminal ninging out here the edgema of a said you to your phone yet the bay edgema namishra what it or more who by no mount quam sign it will issue them I feel my number 0244 798908 0244 798908 and a 0246 655 5699 0246 655 5699 Mi wo Kumasi Abrepo Highways last of baby twana do ano. Mi wo Kumasi Abrepo Highways last of baby twana do ano. Ano pay me tenasi mi tie ni pay nyina nu masem. Kejetia ubenya ka wo se okwa highways. Abrepo Junction ubenya ka wo se okwa highways. G runabout ubenya ka wo se okwa highways. Abusua kuru wa junction wo se okwa highways ubenya ka wo. Afema kuru overhead na se wonse ni faso ho. Aha. Wo se okwa highways. Aha, ubenya ka wo. Afre sofo la ayu anu wo se okwa highways ubenya ka wo. Emi amabubo so akirekire we nyina ubenya ka jime number frem 0244 798908 0246 655 5699 0246 655 5699 afeji number we ene de gisem asori me pato sorry answer na wa fresh sound number we me sorry anu wa fresh 0243 4659 another 59 0243 46 59 59 0243 46 59 59 Me number no. Nuo kumasi abrepo highways last stop baby Canada. Me transi ati ni pe ni ni masem. Aha uni amani ebi ankasi yankawo di. Wankasa uti adansi di ekoso. Obi a wosun da ya wone pani pani wonya HIV. Oba ya ebrade na miyeso. Eji yadi ni free ho. Me pacho me nipo nso wya de na mini wa mani agi so wa baby pim. Tu ami kabra baby pim. Ebrade nka ho. Montina ni munchira. Ofa safolo uwa Belgium Antioch. Onyankopon onshira. Wankan wo

bosome ngotwene ede de di kan ene ne mami kawo se ebonu se de kase bon ebrew enu na chi ne kokrantu mi beto house na me ba mati se se mi kromu kwan ya che kwan no kuvijo wa koso akuvijo ba tie ti so oye kwan na mai ye eni eni o kwan we dia de be ye makwa ba koda kwan makwa da form ho amwa muwa jache pramso edie ko emie ni honum nyina amwa huna mane kan ye adwuma kosi aputu ja okache wakwa mna blusa bija kwanta basi min ko bi nanso ese ane ko bi jo abaso efa asedama omampani john dramani mama and a region minister and a road minister say Yamada Roma Motimi Akosama Ye JC Ja Yamia Boy Enche Nejama Yamai Ese is a real corner to Sumo Akosama Ye Edia Seda Emma Omo Asa Pakani and a Kufujo Mimoachi Abuaji contractor ane akwalanya me baby ahu bia me mwache hey atachi mi ya bema atachi atana ti say na apia stadium baby akwaku apia baby ahu bia me mwache asida enko mwache na asida ni beba every fruit so akwakoma abujina po asida enko mwomu inu mi se e de akakra akra e be si e be be na dem mami ka o se ana adu ye sha mi e wo me sem dwumadi esu ne e bo no ndu sha mi o me sem dwumadi esu e che yami adu amementi e be ba so

0: ne se wa nu jo ba we fa na no ho na wa na abon ho ka na afi bidu bedwom ese e ba gbo wudi ama wutimo ye ode no na afi akobo di fufro wun mi to bishop ama no abon ho ka ebi okọ hwe no school usu adwuma na wo sho ba wo school akọ university akọ secondary school asa abon ho ka na osa ko invest ate djuma ba ya otimi se wa otimi se won sama ye din pa ai se odi to aduani die to atale papa she na obana fro se me ya we mi ya we na we mo modi ese ni scan mano for bani be wie school no ba ka che se onya ni level ti e carbon bia kan won tu ama won asem we se mbete wote a ti sey unu mi so ba wo hwe no ebi na taxi driver adwuma ni mu odin okoya sika kakra benya no na dia mo ba no etu sika ni mo ba ni wi afi bitri se so ba ni be che se wo na hwe no na abo no ka no aka che se wo dia unya ni size how do you feel ene yo wansam kapa okay mami ndi kan komi pani fu na mi komo na kwa ba ene omo anwe wote mafe me pa so ya me day which my phone pa didi kan mi na esima mu akwa ba na ho ti sey
1: mami ando me ho ye
0: na so ye okay ne de kwa nya kwa kadi beche mi na temi ngudi ba ko eh mafe unja
1: feel ya mafe pa
0: Mafeu. Mafeu. Eh asida na bidima wona hwe machima me Bernard Odiska koko kusi apia. Ani asida na medema. Eh na ochi ochwetwe mu na mu na ya mehwe no TikTok na me send message kurama I particular na you what the full room you know na mehwe mu TikTok awa kra na ja. Ebia mu chene empire na ya wona. Eh me menti ene achenya bwa homa chi no na ne fa no. Mubiana, machasi aka masem kakra ewo meka masem kakra na enyini nyina na meka na me biisu kakra bi adia akyere mu ewo ti odi ani me sipe e yene de me nima ehu we see me jam my phone me nima ma afupa na se mo mo hwe yini die wa hwe menimu ni die oti bi se me nima ehu papa se wonu mfupu ye se nyesa Et de menu musie so ya eh ya mala Mike abi so ana. Eh producer, wo so kure mu.
1: Producer
0: papa. Eh, ya ye. Na no me simi hia omopano ni bi zina producer. Na no frem na ya makwese Accra. Et we de me fancha bi se menu ma ehu. We se me pese ka me ja menu ma si na eni betinye menu fuma we se menu musiti e. Na se se bi hwe ayinu ma twise. Akwane adene fata papa no eti oye kyera nko amecha me yini na tuagu meseka me jamba na fupa na mahwese na menim sifu ene yini na mafuzi ana emefe but between the same hwe menim a obi hwe bi akase menim a ehufa ntwo fa chem me ne si akwa ba
1: yaeja
0: ai ohene adusi poku oda ruma nwa akwa ba
2: ye bru
0: na ho te sen
2: me ho ye ba
0: ene dia besi sewi mu ni mi di de jama nsu ogoro ne ba ko pe mi producer Michael Ampofo says wa ba abetu tukrumo ane etene ona ema onye bihwe ewo yinu ti se mo fa cha bi se ne de manim no se ne se fu onu aba no mo fa cha bi na mi se me pese mi jai ma no egumpa ba mi ha de na tu se emu ame afa bo ti se mi afa ne emu ame ene dia besi sewi mu ni And na ye girlfriend's day. And net owo oba ahona ne twem pra na say you want money oba ne. And dia abetom ni yen kan pra, ya kan dating. Na one oba ne ko dating. That's one ne ko out. And then dia mo dia abetom no no. Help banners with your bow with yes. We jina so mummy meet me ne akọ. Na uno oba ne ti. Uno say we na me ne ko out. Say mabri obo oba ne hoka. Sika so de to aduane die no mfa to aduane ni o de show ba no ebia mehia betri nwefu mese mekobomiti mese mekoemiti kai se na me agya me mra tibrim na babo wo na me hunu em em kum ye fene software me ne sibi da o
1: yo
0: sa eh
1: software
0: wo na me hunu sa enkunu bi na ne tinyi ni tufu a me so ne tinyi ni dos me so ba ne tinyi dos a me fepa a me fepa so no ba na na se mo ndi kana udine kira wo sun tinyi se ya ne ma wu kra etie mo na me pesa enkunu to pa a gisa wan ka ti se wa sa sidia agis wan ka ti me se
2: actually dey kind na trade ni pa be do
0: e kan na ani agis wan ka ti me se okotwe ni ti eh ana de bi di be di kra na kra bi be to amande akoto enkunu na odi akokotwe ni ti fani se okusku nyina sika e de ma wo se nyina no o de ma wo ba o girlfriend eti wanya kufuwa ni mbini mse ababa wawe yise na unene kwa out se na mkano anasa una udeti no adisi sami mzana mkano mbwa aha yee diye niye kane mpra saatamu niye kane mpra unine kwa mpra yee onu mtu onu unyami wa donasa otu miko tawa baani tuba hapua wu ufa kwa teni shimu
2: omudi udiswa ampi
0: ani ani na ozo bana ko tane tu unya ko phone tu se pe wona asene no ana yoro da wona oni je be je wetire mu ejibi o obane sumu o ti se hu to to wor ko da wetime da o da na o se se wonam so obane sumu se tu
2: po tentem ba mo
0: obane bo no wani aji ba fa ko tene se twani mu ba te ne de mu de ko tene se twani mu ana wetime se e ka wa bo wo ba no ne beka chere se busanwuma odofu na yenkohia na akobo edivufuru aprawu nimi se uno oba netie wankofu obi nimu enimu oba no onim se onye ne kwa out yakoba ebia na mini minesi obi anse mini minesi na ewo ana ye kwa out minesi nkobo dia akobo adusi aye de no ko badusi e bia ma bi kunte na ama no oye adwuma we si ama no akobo adusi we ba chochi a hadu fe me na esi ma mu akwa ba na hu ti sey
1: na mi adu
0: unu mse na de yi girlfriend dey me bua
1: me me asa we kura mi ba ya na mti ye o
0: sa
1: na de de mi ni mi akasa no mi ni girlfriend bia ti mi be
0: na cha watch him brother ti we dey unu girlfriend dey
1: yes yes
0: ya kan e a woni woni woni part mi ako out
1: eh
0: a woni obi ati matna pay and san bi amba ware aha ane ko se ne de mi de ba no e be yi se wan ware ntemu nkofu di wire asara ware no ane ba yes wan ware ntemu nkofu bi di wire esa wan mo bi di wire no e do so kra se wa kasa bi di wade aha so what you say bibi ti awo
1: ni mate ne ya mate
0: ene na wo ti
1: ne girlfriends
0: din girlfriends din
1: ti bibi se bi se mu na so bi kra to ka kra ama ne girlfriend obi nso so aye niema je se omo I mean nim say competition omo ko so to say you because nka woni oba ti wona o ye o girlfriend or baby bi ama na me hu ne say nka so nka nya public ade but we say no me hu ne say a public I'm calling bi kra o mi fi ho o bi o se ne girlfriend bi o ko to nwi ama no na me say ah ade valentine na twa mu ana
0: Ose
1: Valentine wo ho.
0: Garden.
1: Ana we suye girlfriends.
0: Girlfriend.
1: Etino.
0: Ene di o me di o mu na ene di e pa e di.
1: Na onu po de na o ka kire me say nye obi a sabi wo wudi no nko ana eye o girlfriend akwala bi abe mo. Obi wo ye ne classmate. Obi wo so ye ne coursemate onu ne wo school. Onu ne ye na nfo keke bibia. Eni wo mo ntam. Tino na me shada anti ase ye.
0: O ti ase se se.
1: Eh se na kwara anu chechiri mu odi ma me no na me hunu.
0: Enne obi anu se no the girlfriend enne emaba wanne ni mranti e no mo no obi anu se the girlfriend no ko out. It is enne abase e so we che oni pa de.
1: Na ba da be.
0: Surprise. Oh na se ne enne e ba. Na de e valanta ba na ba ni.
1: Eh.
0: Eh se.
1: E da media mentee.
0: Ah, kisa wa wa free system ni.
1: Menti, anyumre ya, mese mi ba ya o.
0: Mema no mo mo fie am nyam twam gas impie no mema makonya ma obusa nyam ma oge
1: mhm
0: mo makonya kana ka me pekra na producer be hunu mu a ka bo odin a na mama Fernando gen number ama ayino producer na producer na ama ne ka frɛ wo ba no so ni wa hwɛ ɔno so de ne se wetima kai se eye wo na ne nipa no wa na ka ɔno so aka bibisa mati asema basen eh ene ne sense me bibi ete hunu mu yeme bua no ma edin edin
1: ba hunu mu so ba bua o na ma otim kra ye ode no se o me me kwa me ne abaye na ekwa
0: na ekwa na se
1: so no so kwa na abemu e na ekwa
0: okay ma me ko adisipo ko hono on de be ma a me no kase me ka cho se se wo twon mi se ya o ko wadwe se oko first card ya brew na obeye wadwene se oko first card brew na obeye ju obeji scanner kwa kodi na no ka wabo wo hun nyina no obeso shi scanner ene ka wo kura kye en se kwita no de wo bo wasum no okay adusi mamu akwa ba
2: e bro
0: na ho te sei okay adusi so mi se na get ready
2: oye mi ni
0: social media na ko hunu ye ene se na me ni mo sai na te be se ka me ko live over TikTok so everyone man o ha maji se me na TikTok but me ni mo se ka me man e fu pa but se ni de se no me se me ni mo ni e hu ti e mo ame kra e ti ma ko yi me ko yi me ni mo na e furu ho no me de amaye adu suru se na girlfriend day
2: yeah
0: okay and I didn't know dika maybe dika but I didn't know kafa ho ansa na ma dika abuta questions
2: oh dey make kafa ansa ya de papa na be ma dey na special
0: and eh ya de papa
2: you know yeah ya de papa boy girlfriend eh ni nyina she nya men mo nya me she nkran
0: ah
2: but dey ni eh unse dey be ya di but occasion be say na ma dey ni special
0: mhm
2: yeah and the boy girlfriend ni nyina ye pretty very good obie babu nti ampra twe bia ndro no mutwacha nti
0: eji ene girlfriend ni ene ye
2: eye pa obiela yero ho din special oba so obo yero ho din special ne was a name muda ampra twe da so aha nti eya de papa
0: okay de di kan ma me musa osaide we say so wonim se wono oba ane wo ho na oba no ni se ah we de mini papa ram ne wo let's get friendly emu sa nyum e fama no ko body ho fra adofi
2: oh hard dream a very disturbing but then I obey I'm planning a motion unti me nya ne hwe say what jimi na odu si ka de na ko to adwuma adwuma mu
0: I don't say dinner to pass aka
2: no obia be ma bia o nware o ba na odu si ka de na beto adwuma mu e wo adwuma say odi ni to adwuma mu na wa wi ama wa ware no wa jimi we anya sabisam
0: oh
2: eyo mmienu ebi abewa je se o mebo anu bet owie na se yware a fine ya nware a fine e de normal se ne papa na wo ye se bi wo bo anu ozu di no se on fiscal nche no o ma na wo sponsor no ozu di no bet e wo dream se tintintini a me de ni ko school me de ni su adwuma me wie na ma ware na waji me wo ye stupid
0: ah
2: be ma bi abesa waji me
0: adeti ko to ni se oba oni ne bobo bra ano obo oba no na owi a na ka o matima ware
2: na oba no ni papa oni mame
0: very good o papa o mame
2: ne mame ntimi hwe no
0: ne mame ntimi hwe but
2: onyanya oyire
0: onyanya oyire but wa fare se oni na etena
2: ah se onyanya ye oyire
0: onyanya oyire but eye o girlfriend na
2: anything can happen ntira mu wie na so the woman na no musu no me kwasi wu me adusia meti a wunyame me nyimi sa se ma fo ba na me hwɛ no ɛwɔ ma adwum se me hwɛ na wi abɛware no me nya kwasi a na me yabo akora me nya boɔ funu wunyame sa ɛyɛ kwasi asɛm ɛno na ama ne wudie nim ne sa me hwɛ ase de go bi so sa asɛbe ne ma hunu basa basa no ɛkɔ so no oba na wo ko hunu no wo hunu no na o maame no nim nyansa sɛ na o papa no nim nyansa sɛ o de akɔla ba wi ase na o de be ko sku na o de be sua adwuma wo na wo de wo sika wo hu a o de ne ko sua adwuma obi ha wo sua adwuma nyina akɔla no obi di no wo hu a be ya o ya mpanyu fo si odɔ ne de ne ho akodim odɔ ne de ne ho akodim sɛ wo oba bi na wo ne te na o hu kodim a ye di na how pisa se be ye o ya ya se obekwa kokunu ana obekwa kokwe bibi egu ni so ase na brabo a ade ya mfa mra kwa mu enya de papa nti se wo anya sa na mani nyina na nka wo nyina ensi de bi jeno ja se nti woni oba tia di no wo bibi na wo ya mana de me bi kire nyina ne se nya se menka se menye bibi mana o but mfa se wo adwene mu tintintin se me hwe ni school de me wi abeware no wo ya sa emma so wo yi ma 100 a emu ba akopɛ te sɛ de wa bɛfa wo yire wa ha kwa gburu kyire emma ne 100 emu bɛ 5 ana 10 pɛ ne bɛ dodo na duru pɛ no ma sesa
0: mu nya dua kwa tu mpɛ na
2: wa gara yi mu nya na mfo no mu kɔ join ne Ghana ku na wo wo ne bi na mu hu sɛ bɛ ma no abi oba no abi mu nya na mu kɔ ba mu yɛ adwuma wo no wo bɛ ba no no so abrɛ ade na mu nya na mu kɔ adwuma na so na sɛ la wo sa ma yɛ adwane onim sɛ Africa for na akɔ abrɔgye ɔno o de abrɔfo no life ne bi na ɛbɛm saa pɛpɛpɛpɛ nti sɛ woyɛ ɛmaa edu wɔ hɔ na mmarima du ma obi ase wɔrehwɛ ɔbaa no school anaa ɔrehwɛ no university anaa ɔrehwɛ no adwuma nsua aba moma wie ne bi a mu baako pɛ nyame apata koraa no a tan ne nyinaa ɛnyɛe ɛdeɛa ne ha adwene koraa sɛ wo bɛrima no wo upgrade wo ho deɛ wo sɛ woyɛ sɛ sika wode bɛhwɛ no no fa hwɛ wo add value to yourself
0: so when we say oba na wanya na no ne tie no wanya akoma pa ene odo ne ne ma oba no
2: waji bi
0: onyimi
2: wanya meye oyire
0: beba wanya meye oyire eye den ya epenisi ye chiche insu film ene akwese su papa no eti oba no na tra no wa hye ne se medofo ene wu eti me no etna na eti mi akoye nim ana oba na cha se bi onuma ehe oba na cha se bi onuma obeka kire ose eh obeka kire ose aw menu otuo nu mi ebi a mehia enyema baako ana mienu a betimi ebi a bese mede eboa mu uye bema woni so de ne tie no oboawo awo honu eh obeso oboawo eti wo oba me no obeboa no sabia ku sabia nyaado ese che nyenye pe ne maamu ho ne papa ho beto akofana ne ne ewa bonti na mu hia no ne maame ne ko bi ne maame ne papa kora nim se bia wodi no onim se wodi no anato ne oba ma wodi no
2: se ne de
0: ana oba ma wo se bi wodi no ana bi a me hia we sei be bi a me ko school e se me toto nyama ba ko mienu miensa na me de ko eti wo na aba bua ne se ne pa ma ne de ako
2: but ana me ka sa ade no bi a ye ne your limit o e die na wodi na ye plan na motwe enti me kora se me oba wo nya adwuma kora me ndi wo mempe ye adwuma wo sɛ wo yɛ adwuma sɛ dɛ bia sɛ menya ma wa wo hankasa wo ho nkyere wo wodi aseɛ sɛ wonyɛ hwee na wote hɔ na wodi wo ho ɔfa akyi a ɛno no ho ane ba bɛfa wo nti deɛ woka sɛ maame nnim ɛbia na wodi no no ɛdie deɛ ɛwɔ hɔ but deɛ mekyerɛ sɛ sɛ wobɛyɛ ne papa a ɛmfa nhyɛ wo tirim sɛ tententene a woyɛ ne papa no wie na owie a ɔmmra mɛware wo sɛ owie na moware a fine mo anware a it ends there obi akɔ ne baabi ode mu a wode bɛhyɛ wotim sɛ tententen a meyɛ nadeɛ na wowie mɛware bi no ɛneɛ ɛbɛyɛ nsɛm bebree ɔwo deɛ mekyerɛi ɛbɛyɛ nsɛm bebree ɛbɛyɛ nsɛm bebree nti ɛmfa nhyɛ wotirim sɛ tententen a me ne ne tena na meyɛ ne papa na mewie abɛware no ɔwɔ maame na maame ne nhwɛ no maame no wontimi hwɛ ɔba me na mehwɛ akwaraa ne ma wo na mehwɛ ne wie na owie no aware no ama so ɛgye sɛ mabɔ ka agu ɛnam sɛ ne bɛrima biara a wobɛhwɛ wo baa a ɛnya wo yere na wode bɛhyɛ wo tirim yɛntɛnie ɛmmienu na wode bɛhyɛ wo tirim sɛ ɔbaa wei merehwɛ no ɔnyina amaware no anaa ɔwie sukuu amaware no woyɛ kwasea woagyi me
0: Bebo na kese ana oba ne be ma ne sia ka omudi ne ho wi a oma ne sika ontwa
2: ne
0: ka
2: no. Ayo mfra na one ne ti se ofi se obibi ma na wo ye ma ne emfa sa ayi no mentality ne shoti se me ye ne ma be ware no. Se mu ye dru ba bi na ware be ma ye de nyame ase. But tintin a me ye na be ware ne no na me mpe no. Se wo hwe ne wi na still a oba no se de wo tim se wo nya na be ware no. Ndu wie na sala amumie no motim wase na odone da ho ho na oba ni nyi nipa boni ni number ware said me ni ukase bi ahwe ni dia amaware na baso oti de me jase de yake kase wo hwa na bi e binum de ayeye but eno so e dudu osan oh e dudu osan nipa ni be 10 na 100 da e mu be 1% na 10% pe ane bit ma so sidi dudu na mu wi a kire ye nuabo we no me wo me do me wo de me di nya me ja me nka ho ka she kodu sa ne ma na na esi wo nya de wo kura se ne kura e ho na otimi ko ho se me to fa ma me to fridge ma me to mpa ma me be sisa ma de
0: ani ti se ne ti pa no okọ na ko sa ne ma na oyẹ fum so
2: wa kura se ni wa ji mi in the first place when is ma se bo ne ho ka obi pa wa cha obi suma ho wa ji mi a woni de o du sika be yenti ana wo de o se obi awo ne ba anya o yire no no empra wo de usika e kwahwe na kwatete ama na di akodira kwatu adwuma o se okwa adwuma wi ana okwa school wi okwa university wa ko hu guys o me heavy wo upgrade wo ho wo add value to yourself se fitani na o ya wo de fitani em se base ya wo mo ko polytechnic bi uso wa nyina ba bia o se ugina nti o no hu se wo nya obi ama no odi as e to be you ama obe you ama go o course school ho no obe hu kura dodo na no o ma e di pa no mu ntu ahwe wa wo bo ka bebrebe no bia obe di ba akope wo fi a
0: o course
2: school akware be di sa don
0: sa like say wo ye mi so otua
2: otua wa ji mi se wa ji mi wo enye sabito o se uni oba o ha wo bi ama ni bi mi ka se ma otimu nya din wo oba ni so wo bi ama ni bi ben go to the stand say wo ko hwe school wo dey ko university wo dey ko abrochire wo dey ko sua de pam wo dey ko sua trade wo dey ko sua sa investment akese akese no men ko yesa da to ba yemobo
0: na se na wo sika na se na wo sika na die ana wo ko no ko fa sha woni na odi a ntua ne kawo
2: aha
0: de se wo ti woni mi wo to ye de a oni oba na tie sisi a me no kase se fanese no oba na tie obeda won chen osi unyama ono aduane ma eh dia o mo money chok money
2: ane
0: o money chok money it is for the o money dey bia fine sisi
2: eh chok money me get no am me sisi dey bia ma wo ye adwuma me yes ka be ma obi wo problem ka che me sika e be solve but me money nya mandatory say dey bia o se bia in crisis say dey bia me en pranya ware o ye hwe ni e dey bia 50 cedi dey bia 20 cedi dey bia no me nya sa o wo ba e ma na nya adwuma no o mo na ye no bo ye adwuma ko ferese o be ye sa dey
0: part ma hu se aba
2: so dia ze
0: ma hu te part aba
2: se ma sese na mpra na me ne hu twede bia ade me yekwase a onya me yiro anya aware de ene ye part of the world no anasa africa ha na aware de woni ne wo ho de da bia wo se sika ho gon kola abam kola ofie ni ade ombedi di ni ade ba mpra ne atwe me manage me sese se da bia se da bia wo se me obio me nubio wo o chop money ba na me so obema me chop money wo sa wo mame e wo ma ne bia wo hia bia ntina da bia me tu me ma ne fo se wo kɔ twem pra fo ba wo ye adwuma
0: fo ba wo ye adwuma
2: wo adwuma wo ni adwuma ya ne ho fɛ sa atem kra mfa no
0: asepa na ka me ne sitiga wo
2: me se wo kɔ twem pra me nsi obi afo mpra ye ade papa twem bi ne dibi fo ba wo ye adwuma ah me nka se kɔ gini sika di nya sa na meka be se wo nya bi ma no a ne ho nkyere no obi obetim de adidi wan ko fa de owo adwuma ya omo na so anopa na ofro na de mini di o ene de so anopa ikura
0: on take me bibi ani
2: president krasa timi ntobi na nyame amo otole tru kro be fro ajiska o memo no muntie na muntie ni ye ya akohwe no na se sa pempem sam ne ya ya che nti de wom nyina mimini me wo oba na me mouska anya wadwe se wuni mnyansa cha me na majimi na me mouska me ana mpese me de ma na me de ma wo dia de me ana mpese me de ma na me de ma me anya wadwe da se abra we de wajimi me anya bra bi na otua otua hwe wo mo bo se na wo me me ma 100 cedi no nim de wo ana me ma 200 no se nim de me wo a wo se ma jimi no enti eya mo na mo ye mo bo na me bo a wo
0: oba ne hu ye mo bo
2: ana me bo a wo
0: ana wo bo a no
2: o ti ase oba ne mo me ma me fa oba a wo nya adwuma emfa ne koto adwuma se me mana ade na su adwuma na owi ama ware no sa idea no eno na me pese mema ye di be she dream wo betwa bo ano wo na wanya osika na wonim de odi be ye wo hu de odi be na wonim nyansa ana osi oba no wo de ne be kwa koto adwuma mu a eh wa wa se na emom ye se willingly efiri wa koma mu na odi ne su adwuma na me ya adma wo pe no obi adim se wo do no wo pe no owi adwuma no na ware ne ba so a ye nyina ye be bo ye se praise the lord nemo aware na amaso a enkoku no e ma bu funi ne nkoku ntokwa nkodome dome no biko wansoma wa mesra wo se fane koto
0: a wansoma wansra beto asra wo skacha maniska wasi wo skacha
2: biyeske e wo sika e to adwo ma wo skari
0: ma wansra me bi school fees aba ye be pa me school it was re me an wo maniska se bia wan city na two cities faculty school fees wo sra no
2: but wo ndi ne pa no go bi no university
0: aha
2: se amu fees ba o ka chama de mi yenye fees ni esan o se bia 3000 okay asume si de meti benya ma oni 1005 pe bi so so na faculty house school fees ma wie de ma ho de be so no no me nya de me ho be kire me me nkopa bi sian betu house school fees ma ana me fa mi sika bia me de ko e bibi ni fa me tu house school fees ma de me de ma wa me ho kire me ho be to me nam de be ma ho tro bi kra ba mi ti me ma bia school fees nya me ma bia be 30 or 40% compare the account so nyam na nyam na me hwe
0: ah
2: nyam na me hwe eh mwa na me bua wo ade wo so ade na me so mo so ye wo
0: ani je se jabo mo so
2: ani je se jabo mo so ndi so me ni ho anka wo
0: me kwa chiri me na esi wo de ma me na ho na adusi asmo aka ne ne de age me sem wo na ye oba so wo ye ba bionke ana oba ba no so okofa be ma na so ne ne anti na so ne ne kwa out wa eye se bema ne bon hoka ne kwa se bema ne e bon hoka
1: ah eja asabu we die aya na ejina nipa ne mienu na na motu na wo motu onu so me me ye na onfa bema bia mechi ame
0: mechi o didikan
1: edikan onfa bema bia mechi ame enti no asade bi wo ho a me enti me nhye bema ne se chinchina twan wone meba no na mehun se wone meba ne nante enti no fa ne ko school ana fa no ko to adwuma mu wu na wone oba ne nam no wu na wunim ebo a oba no esom e ma wo enti se wo bua wo ba na fine enu de me enna no me ni ho asem ka but as to say me mame no me frɛ wo be ma no na maka kyerɛ wo se fakola no ko to edwuma na ne school fees ababra bitu ya mama eno eno die
0: nonsense
1: me inti me enye saade no na eno kura ampo no wohu ena meke eno kura ampo no dia mene edu se enye ajwene wohu ene se obeka se ebia se mene wo chempenanti debia se se mema wo chop money eno no hono na mene ne enye ajwene
0: wọn ni nya adwi se eni kwa so wọn ni twen pran eni kwa se omo ni ska na so omo ni ska
1: esese wo omo ni ska wo na eye because